kaibigan ko. Makaigpah ka, imay man na, may funakwa na ikong under.